0: tumuli bidal sak meniko sowan dateng kasatrian Madukara.
1: Iya iya nggih Lesmono. Mbok menawa mengko genti tapak pun Rama tumuli bakal mertui marang sira kula Lesmono.
0: Madyang kula nyuwun pamit sinuwun. Tata-tata badhe ngarak dateng keng putra pun Lesmono.
1: Apa penemban begawan Durna? Hawon Said badhe dhaping Lesmono kula sumanggaken ngersani.